Na ya wa mu ntiasie sem dia si debi fa na mai bo nyae na sinke urade no kosemni sem nam nan mu obi a wadi dem a eya na meje tie ma no ndi so bi wa wo tebi mu no se onko a ntiasie a eya na mi bisa ne se wa ma ni hu esusini wi frani no ana